Kam lel mina kaya solak ngay biyaw kalmel ni ipakaibaw batay nga kayaw ang banaki kedawana na sinaw kukla no kaya Trevor Teams ngitam niya kalmel tan rupa top black o kazi nga lagazi na kenzo mo kay ke sinabiyaw program ngalpa ma ipa national top black kay kapag ikang itamul pamura